0: jërëjëf fii ci wés fii ci kootu l'islam subaak aljuma gu nemaaleykatu ay ni ngeen jàmm rek
1: walhamdulillahi rabbil alamin
0: su ko defee rek ñu bàyyi la ànd ak yow ci islam bismillah.

wax bu rafet amna yaq bo xamne nam wax ju rafet dañ dajé wat nañ yaq wa ñu mo ñek la amna sey bo xamne ba muy tass lañ waxante ci wax ju ñaaw taxna fi ne ni buñ bëggona déllu wat problème la nek so waxé jabar dana xalaat ne man dé bala ma fa joggé waxna fa ay toj toj dé saga na len wax len musiba wala budé ku goor gi le mu né ah man kay kuko bala mako bayyi mom saga nako waxnako lu ñaawa ñaawa ñaawa ñaaw légui nak est ce que suma ko bëggaté dana soti waye su fekkone dañ andon ak sen sago buñ mané dem buñ manta dem ñi takalé ko ku nekk samus sa kaddu ci waqulu linasi husnan xam li ngay wax te jëm ko rafetal bu ëllëgé bo bëggé déllu gannaaw ré day yomb ko man dé diw mata amul problème man kay mëna déllu wat luko waral parce que bañi takalé ko waye li nga gis ci yo xamné bu tassé mbokk ga sa day tass dañ dorante yobuwante serign saga wante waxante lu ñaaw ba nga xamne loola dana tax buñ bëggona dello wat sey duñ ko mëna dello benen amar ne wa ta'awunu halal birri wa taqwa te lool sax dama ko yemalé ci sey rek ek ci sampo talibé bek ande ki ko liggéeyal kenté bu ngeek wan la yowan mu yoll motus nan bu won motax ben way ñew na fekk ko mu ngi tok dafa dof wal daf len di ñaawal sa bay ñom liñu gisoon moy

0: jërëjëf Cheikh Baye Mokhtar mbokk yi, su ko defee ñu ànd ak yéen li des ci waxtu wi 7990995 7990995. Ñu jël kii ci line bi. Salaamaaleykum.
1: Asalaamaaleykum.
0: Waaleykum salaam wa rahmatulah.
1: Jërëjëf.
0: Ok, jërëjëf.
1: Tiwi Thomas. Yàlla may fan gudd amin yor ak yor le.
0: Amin ya rabbi. Amin.
1: Ba sun borom barke yéen ñu barke alxuraan.
0: Amin amin amin.
1: Jërëjëf waay.
0: Ok, jërëjëf. Jërëjëf Tim Thomas, ñu ngi koy jaajëfal bu baax. Yéen it mën ngeen a def ni moom 7990995 7990995. Su ko defee rek ñu ànd ak yéen fii ci West Coast 92.1 fii ci Kotu, muy seen jàngale ci l'islam ak Cheikh Baye Mokhtar. Salaamaaleykum.
2: Asalaamaaleykum.
0: Waaleykum asalaam wa rahmatulah. Yaa
2: ngi laaj ñu siyaar.
0: Naam.
2: Baye Mokhtar.
3: Naam.
2: Man la Malick Sow.
0: Malick Sow waaw.
3: Malick Sow naam.
0: Ok Sow.
2: Na nga
0: def? Sant yàlla alhamdulilah Sow.
2: Ki nga rafetlu sa préparable.
0: Jërëjëf Sow.
2: Malick Sow. Yàlla
0: bàyyi la yaa rabbi. Amin
2: yaa rabbi.
0: Amin yaa rabbi. Amin amin amin. Amin Sow. Amin.
2: Yàlla may la waruwaay bu baax yaa rabbi.
0: Amin yaa rabbi Sow.
2: Ayan na yàlla may la waruwaay.
0: Amin yaa rabbi. Amin.
2: Na ko yàlla def yaa rabbi.
0: Amin amin amin.
2: Na bëgg naa Baye Mokhtar nga ñaanal mu bu baax aajo naa ñaan de. Dama amoon dama am tolof bu yàgg ñetti at maa ngi tëdd.
3: Yal na yàlla may la wér Sow.
2: Waaw waaw baax na ngeen ñaanal ma.
0: Baax na incha allah yal na yàlla wéral. Jërëjëf Sow, koy ñaanal yàlla wéral ko delloo ko sagoom ak kel xuram. Salaamaaleykum.
4: Aleykum salaam. Sëy dina lami.
0: Waaw Aliou Dieng.
4: Naka mu.
0: Ñu ngi sant yàlla ba alhamdulilah.
4: Maa ngi lay nuyu Baye Mokhtar.
0: Jërëjëf Dieng, ñu ngi lay fay bu baax.
3: Dinaa Aliou Dieng.
4: Waaw jërëjëf waay Baye Mokhtar.
0: Dieng.
4: Di nuyu jàngale si islam. Ak képp ku nga xamante ni yaa ngi topp préparable bi rek. Ñu ngi lay ñaanal jàmm ak salaam.
0: Amin yaa rabbi. Amin Sow. Amin
4: Dieng. Di rafetlu waxtaan bu baax a baax a baax.
0: Ok ok.
4: Baye Mokhtar Touré moom ñun dañuy sant yàlla bu nekkee si gannaaw.
0: Macha allah.
4: Ndax borom xam-xam bu oyof. Boo ko foggee mu oyu la guddi ak bëccëg day nekk si guddi bi di tontu.
0: Waaw.
4: Loolu rek beneen mbégte yàlla nañu yàlla may noppi dégg ak topp rek.
0: Amin yaa rabbi amin amin amin.
4: Jërëjëf. Ok Sidina Mamadou jërëjëf waay.
0: Jërëjëf Sidina Aliou, ñu ngi koy jaajëfal bu baax. Jël keneen ci line bi. Salaamaaleykum.
5: Waaleykum salaam wa rahmatulah.
0: Bisimilah.
5: Sëñ Lamine.
0: Naam.
5: Jaam jaam ci.

0: na kawake.
1: Imam.
0: Nanane kon na imam.
1: Okay, wow, deug la.
0: Nga le bako de school ayol sa ben khalifa.
1: Wax nga deug fay bayna la xel legi. Xamé na la legi.
0: Xamé nga ma de.
1: Fay.
0: Wow, ta fiir di la don top leer na de. Way nak xamna ne yeneent bi de mom. Yeneent bi ke mam amu.

man téla takal jabar manam ay bi ci nek ci goor ken xamul num toll waw da nga di gis gaang jabor gi téla genn waye mom dafa dun meuna ne jabor gi den téla mat waye mom du fa meuna ne amul katan liko wétalé hein mais nit nak jëm ji nak dafa wara yag war nga meuna porter ci jëm bu sa jëm meuna yag ëlëk fi mo ne da nga gis ko xamne dara am ci yah bi dara di jut dom genn ci mom dom du wër te mom moy gëna wërati waaw bu dom je taxaw mom fekk magat na ci suuf la jëm bu newet joté bu suuf ci toyé fébar lañu nekké ba bala suuf ci di wo ndax téla am jabar ay da nga gis ko xamne fukki at ak juroom ba tawom di mat dara te di ci lal musuko def du nor du newet fekk dafa tan lim yor way ko atanut noye no ngay danuk seen di ñu yakam ti jëruko man gis nako maradan asanan gay nañu len ne kërna bi lay lot ay gan yu goora nga fa yo xamne ay ndabal toyang lañ yu rafet te ñoy malaika yi gay nak ñew nañ yastafsiruna mbir mom ñu rewey bek lan moy was lan mo sabab sen bekte gi moy dano xemem jef lu ñaaw ci ñom ndax lolu dafa bokkon ci sen jikko bañu ñewé xala dal di wax lot munelen inna haula'i ñi day fi samay gan lañ ñi samay gan lañ ñi samay gan lañ fala tafduhuni bu len ma gatchel li ngeen bëgg su ngeen ko defé ci samay gan ñi man ngeen di gatchel mu tekki len war len na len wattaqullah ragal len yalla wala tuhsuni bu len ma gatchel bulen magatchel moy ñom liñ namu ci seen ci ay ganam buñ ko defé mom gatchel koy indil bulen magatchel xalu nitam ñi nalé ne ko awalam nana haka qana tehuñ le won anil alamin ci mbinde fi yo waxon nañ la bi fi andé ti genn gan bu fi ganale ti kenn lañ ko waxon bu fi andé ti kenn ci sa kër diko ganale qala lut na len haula'i banati ñi de samay dom yi jigen lañ in kuntum dem nek ngeen fahilina di jëf li ngeen nam ñi samay dom yi jigen lañ moy su fekke tum ngeen ñi samay dom yi jigen len ma may len len ngeen de ko len batay ay ji amna lu muy jamtalu moy sharia nabiyullahi lot dagalon na yefer tak julit bu jigen lolou jamtalu na ci ay ji sharia nabiyullahi lot ay ji dafa jamtalu ne don na daganal yefer bu gor tak julit bu jigen batayit bokku na ci li jam aya ji jamtalu moy ci wax gim len wax ne haula'i banati moy sama jigeni xet wi dagal na len moy jamtalu bu jakk bi rek mo delu ci wanene di jamtalu ne sari'a nabiyullahi lut yefe bu gor dagan na mu tak julit bu jigen nda haula'i banati mom moy khalifa jigen ñi nga xamne
moy jigéni xétam bi ñu né mom lañ leen di juñc sangeen djel gan ñu goor ñi di sey ak ñom ñu may leen de nga ñu takal ku bëgg ñu takal la jigéni julit yi ci sunu xet ci sama xet ku ci bëgg ñu may la ko lolé jamtalu yalla ne la amruka sa dund moy sama ngeen yow muhammad yalla geñ ci dundab yunt yalla muhammad yalla ngi geñ ci dundab yunt yalla muhammad ne ko la amruka sa dund moy sama ngeen innahum naka ñom la fi sekretim nek na ci sen ak mandité ya amhu ñuy del ñuy delantu ñuy dengi dengi ñom daal ñu ci sen mandité ga rek comme ku mandi buñu gisé gan gu goor daal gu xamni mu ngi tukki ci neegu nabi ilahi lot comme ku mandi nu muy def ci ñak sago no lañ mel innahum la yal ne fa qasadhum jappé na len xatu jibril ga ci jamono fenk jamono bi jant bi defenk jamono waxtu fenk jant waxtu wo la len jibril xatu yal ne fa jalna def nañ aliya ala kowe ci dekk ba safilaha di aji soufey ci dekk ba ndax jibril dafa jël men mbag mi rek juromi dekk yele juromi dekk sa dom murun capital ba ñenti dekk wërnako juromi dekk yépp ci men mbagam jibril mu kef ko yëkëti len ba jégeñ asaman nga xamne bu gënaar sabone wa asaman dégg ko yengu yek leket yi taxawon sax renga juñu mu depp len koku limi hinu wat naka de kon ngeen xamni jibril amna katande juromi dekk men mbag amu daralu wad yekati depp moko def depp len ci souf wata yalla ne fa ja'alna haliya safila lef nekkon ci kaw dekk ba depp nañ ko ci souf la fete hun bit nek ci kaw ba lolou paré ngénen fofu la mbugal mé yém mbugal mé daldi dor nak menen mbugal dorati moy wa amterna yalla ne tawal nañ alim ci sen ko hijaratan ay doj min si jilin joge ci sijil doj yo xamné dafa ñor xom ci safara ni jélé ko sijil kenn ku nekk ki doj wi la wara dal ñu ngi ci bind sa tour ñu soti ko ci timal leen ko soti ko kenn ku ne doj fekk la fi nga teud suuf nga tege sa kaw doj wu tang fekk ti la ci sa biir yaram dugg ci sa biir yaram ni lañ leen bugale yalla ne inna fi salika naka li ñu tudd te moy qissatu ibrahim ak qissatu lut neena la ayatin kawtef la yu tek tele wetu borom bi subhanahu wa ta'ala lil mutawassimin ñeel ñi nga xamne dañuy setantal di am ak waruté ñi waruté nga xamné am nañ sétantal di waru té qissa ibrahim sét qissatu

yalla ngi len di xamal ne dekkou nabiyullah lot bo baye ko makka jëm sam da nga rombu dekk ba sam gi nga xamne yeb ngeen dem fa kon dekkou nabiyullah lot muy sadum surihut mak digenté mak ak ma ak sam ñu rombu dekk ba te buñ ci dem biñuy dem dañ gis ne fi dekk way lohon te fi la lot dekké won ak initam ndax tabax ye mom mag bu nañ way raput manam rafut waw lu melni xeer ye garabul ya dañ xamne fi ay neeg fi neewon ay toj toj la ne yi neewon fi li ay tojiti neeg la ay tojiti ndal ay tojiti mbalka ay tojiti tabax ngok yalla ne inda fi zalika naka lil ayatan kawtif la bo xamne day tektale manam day war lil mu'minina ñeel way gëni li kawtif yu tektale ak warati la ñeel way gëni way gëmi buñ sété li dañ ci jëlé ak waruti yalla wayn kana nek na ashabul aykati wa golba wa golba mu ngi soobu nak ci qissa nabiyullah sa'ibu ak initam ndax ñom ñoy way golba ño dekké won ci gottu ba liñu wax gottu ñom ño dekké won ci gottu ba waaw place bo xamné dafa bari ay garab garab yu rabbalo liñu wax gol demé ci suratu sura qissa ba dafa gëna tandi wa in kana nek na ashabul aykati wa golba te moy nitu nabiyullah sa'ibu ya aha xamné sori hut dekk bobu ñuy wax madiyana ta ñoy nit nabiyullah sahibu comme num la ko waxe mu ne la zalimin way togn lañ nit nabiyullah sahibu ya dal togn kat lañ naka lañ nekké togn kat yalla yonin na len ab yonent bu ñu wax sahibu ñu wedd ko ba ñu wedde nabiyullah sahibu yalla ne fantaqamna minhum ñu mbugal len ñom ñu ngi len mbugalé tangor wu metti metti aw tangor tok xajatuñ ci seen biit ni fo tok defene fi dang fi am jamu tangor fekk la fa ñu daw di huti ker da huti ker di huti ker ba ñepp la dar du seen yitte lu ker yalla genné ben niir ñu dawali niir wa naka lañu hag ci niir wa rek tangor wacc ci seen ko ñom ñom ñu alako ni lañ leen alaké seen neye ñeuka tang peron yi tang salon yi tang ron garab yi tang ba ñu ne fan lañu wuté lu sedd ñu tok gis hasaman ci niir ñu dawali niir wone niir wéré buñ ko rono do nañ sedd ba ñop reno niir wé rek tangor wi dalé wacc lak leen ñem ñep bañ melni njéréer yuñ saaf yalla na way nohuma naka ñom ñaar ñom ñaar moy dekkou nabiyullah lot ak wa golba de nit nabiyullah shaibu yalla ne la bi imamin nek nañ ci yoon mubinin bu leer leer na len ñuñ wa mak yalla ne wala qad kathaba wedina ashabul hijri wa mbestalma ashabul hijri wa qurwa qurla wu dekk yoon wu dox digeenti madinatu ak sam fofu la kurel bobu qabila bobu ñuy wax samut fofu lañ dekké won yalla ne weddi nañ al mursalin yonenti bul fatine ku weddi ben yonenti mel ngeen weddi nga mbollem yonenti yalla mo su yoni mo tax ñu tud ñu rek ko jamhun mursalin waye nak ben yonenti rek lañ tomber muy nabiyullah salih mu wolen ci yalla top ñu weddi ko yalla ne hemalele nak ñu weddi mbollem yonenti ñun manam ku weddi ben yonenti men nga ni weddi nga ñep motax ñu ne al mursalin yalla ne watinaum jox nañu len ayatina sunu kawtif kawtif ba moy gelem ga kawtif la mos kawtif le de doj ni wowe xar funki xar lu toy lu melni lu toy lu tollu ni jëmmi gelem genn ci hand ak ndomam muy namp kemtal la fan la gelem.

waaw ndax nit danay def ci sa kanam lo xamne neexul la yow la la cey mussel mu ñaka xamne yow limoy def neexul la waaw ben bu xamé ne limoy def daf la neexut togn kat lay don man na dal ci sa ko wala bok mu yok di ka def sa xol di gëna naqadi comme neexut yonentibi neexut yalla te yonentibi sallallahu alayhi wasallam amagun dimbal li nga xamne mom lay sakku ci borom boromum joxagut ko neew doole melni feñna yalla ne ko melal ni bu ñoy def ci yow lu ci sa kanam lu ñaaw dal melal ni yow mbir mi daf la neex waaw melal ni daf la neex ngir nga baña jaq ci ñom ndax kat ab say say mum gis nga ko kuy def ci sa kanam lu la neexut mu xamne yow mum limoy def neexul la bëgg na la jot ci mbir ma suko xamé ci yow mën na fexé ba bam koos ba nga wax mu wax la ci lam lay wax pour nga mucc ci nak comme doole amut nga melni limoy def ci sa kanam daf la neex ba ëlëk bu doole amé nga feñalal ko ni ka li ngay def du yoon du deug ndax mit mi ci kanam la jëm te lolu amna ndax ay ji dafa jekk ay seyf bi ay seyf ñew ke li ñuy def dañ koy neub kuy def lu ñaaw feñal ko ci julli di am nañ ray dal ci sa kaw te buñ dalé ci sa kaw yaay delu gënaaw waye comme bobo dafa départ bes di la ko yalla wax yunti bi sallallahu alayhi wasallam bu ñoy def ci yow dal lu ñaaw bu ñoy def ci sa kanam lu la neexut melal ni li ñoy def daf la neex rek lool moy wax bi

0: lolu motax moy comme joge ko grade 7 dem grade 8 wala nga joge grade 8 dem grade 9 waye yow mom genn nga ci tartibi ay majel fos ak majel second ak ñele mukk tok ci zaro di woné ah de nga wax na Khadija mu né waxtu wi kay waaw waxtu wi lolu mom say ma julé mak ñeka julli ñin ñep ño bok em la dedet li dañ ko joxé ngir ki nga xamné ay kon nañ ko baye xel bu baax fofu sen daruru bi moy muxtar lifin bi li nga xamne mom len may non dafa continuer ak ñom be bala jant bi di soye tousubar ak takusan yepp ko emalé motax da nga day gis lego leg nit waxtu julli jot mom mu nekkon ci dara julli wu tousubar legi su paré bu ga julli am ku len ko ne legi da ngay xaar ba takusan jot nga dor len ak bolé ñom ñaar yepp lolou da nga ko lay deg ci ñeene jigeen yi ñikoy wax waye lolou amut lolou nekkut warta nekk kon wa lolou warta nek wa moy olof bi original bi ñew wa parce que nit ñi nekkal nañ ko ba paré waye nak warta nek comme waxtu julli bi xasna tabbi amatu lo ray pour xaralé ko wat benen waxtu su waxtu bi joté rek dang ko wara dem julli ji légui nak lolou motax ñu léralé lan muxtar bi ak daruri bi légui yow su nekké muxtar bi daf la rawon daruri bi moy ñu waye bul tok né julléguma won takusan légui waxtu takusan bi jéxna na dem xaar bi sumay julli timis ma dolal bolanté ñom ñaar dédit fi sa xel dajé mo xam dang ko faté won wala da nga nekkon ni la wala da nga am ngand fi sa xel dajé rek né djulléguma hé man dé ndéki djulléguma rek dé man nga djulli ci amatul nan da nga wara xaar bañ nodu takusan nga dogo bolé takusan bi ak li bi dédit kon lolu ben la fofu nak ñom ñaar bima lay waxé sen daruri ño and besu jant bi soyé kon ñom su jant bi soyé légui daruri bi jéxna légui yow lo am so djulli wutone tousubar ak takusan légui lo am fay nga am da nga wara fay bor légi yow soy julli loy def da ngay inéné da ngay fay parce que ñaari waxtu yiñ la mayon yépp sagan nga ba yoy yépp rawna la légui bor bo am la dang koy fay jullit yi sagan ni nak ñoy tok di wax naan man awma yalla bor lolu mom gatcha la sax pour nit taxaw di wax lolu wa sekuma ak yalla lebanté lolu man so déggé kuko wax sa fit bi bala daf dé déma daf dé démalé parce que comme nako borom la xadari waxé rek mo ngi bok ci mandargam texiadi te ku ya nañu yalla musa ci texiadi nak ku nek xamna ne ken bugut lolu legi nak timis mom mo ci gëna gatt waxtu
1: timis
0: waaw timis mom amu daruri ya kon nañ baye xel lolu bu baax motax nak pour wër koor mom ñun jigeen ñu jël timis ci waxtu he bobu mom yalla mom daf ñu re jégal rek ñukoy ñaan mu ñu jégal waye mushkil la suy kuy moko mën ndax ñu bëri bëri da ngay gis ne ma télé yag ngay xaar ba nga dog jotna leg nga dog commencé di profito yow ne yaangi sédélé walé bala ngay sédélé bay paré nak ñilé ñom julli né la paré suñu salmalé muxtar bi di nga julli dé waye doko am ci waxtu doko am ci muxtar bi parce que ñi né fa jant bi duggé nonu ba nga gis xonk xonk yi nonu rek fad xamal né légui waxtu timis bi su jant bi di dugg dal nga man fay dem lap comme dem ci wanak bi ñew japp julli timis salmal waxtu timis mom jéxna soko julé waxtu bi jeexna soko julé wut waxtu bi jeexna waye mom tamen yatuna daruri andak daruri ci xaruk fajar kon ñi dem jeli yek lay rek ta dess wat inshallah
2: activate and win exciting prizes Zanzibar holiday packages up for the grabs sign up activate or renew an Africell business service for 12 months weekly prizes and a grand prize draw Africell ñoko yor Gambia paying just got easier with Afrimoney scan and pay you don't even need to touch your cash anymore just walk into any mini market supermarket boutique bi restaurant or anywhere look for the Afrimoney QR code open your phone scan confirm pay and you are done nonu rek bavavum fast clean and stress-free. Hello! It even gets sweeter. When you scan and pay with Afrimoney, you get 1 GB of free data every week once you pay. Yes! Free data just for paying smart. There's no hidden fees. Scan it, pay.
3: Afrimoney, it...
4: Tadi, gana tona khadi ci timis, ci waxtam dafa melni dafa ras.
0: Jerejef, stigim gat. No do wax ne ya ngay dem ci wonak bi do ñu julli yow sa bok nga seen timis ki jant bi duggé rek danaka timis jotna ndaysan na deg ci bubba bi touré nako yalla yërem mu né ñu bëré bëré ñom

0: sikker gi ak daara ji ak jaaka ji ngir ñetti jéggi yoyu fa la lepp teŋku té sétal sét a ya nga firi li ñoo oyé ñapa yi diguma baat bi nga wax ñapa way lepp dafa sukkandiku ci ñapa té loolu yépp dafa wara sukkandiku ji ci jikko yi té tay ñi ñoo dënkal li opp ci ñoom ñeppa nga hey di sigga di sigi suba ngon guddi ak beccik li opp ci ñoom aj nañ maka déssewuñ dara danaka waye xola dundin bi nga xamé né tay mom lañu dunda da dundin bi dafa depo ak l'islam ndax deet lolu ci gëna am solo
1: jërëjëf
2: okay
0: wa parce que man dama bëgg programme waye nak yalla ko tulagut waye déssu bëss bu ko tudé ni ñoo wax ni kenn wërante wu ko ya nga ma ngi dégg nak ya nga affaire yi bor lu jëral li ñan di la wër soona di ni jaay wax nonu ni jant ko sét ko gestu ko yo gestu kan nga digante jambi ak boromam
2: dégal
1: okay oh jërëjëf onkul gaar yi ñuy jaajeufal ko jël keneen assalamu alaykum
3: assalamu alaykum wa rahmatullah
1: wa alaykum salaam
3: jëss ko radio
1: waaw yaang ci biir ay ci point 1 jërëjëf
3: wa sona soso mom defé dega kena mu fayam mo ngi lay def mo ngi ko fay ndey man ko re record kay
1: waaw
3: waaw bo len ko recordé dafa ba dé
1: waaw so démé bëgg ba tv sa di ko am
3: waaw because mom programme ni def na dega ni dafa bop pour ñu am ko man ko tax dafa gëlé mom nak xamantena mom ni way du ñuy nanti bu baax ay ndé ñuy wanté kuma lif na dal kuma faan la dal inshallah
1: mu né tour bi
3: dama koy lepp rek baana
1: dang koy lepp dang ko may wala bor la
3: no du bor sax wallahi ki
1: wa mu ne may na lako kon
3: wa wa wallahi ay sa te gërem rek wallahi
1: jërëjëf
3: jërëjëf bu yëpp inshallah
2: okay ba
3: jërëjëf
1: acca jërëjëf ñu koy jaajeufal mbokk momu mën ngeena def ni mom 7990995 7990995 fi ci West Coast 92.1 fi ci Kotu ak soxna Khadijatu Babacar Touré sen taru jigen tay nak mu indil ñu julli ban waxtu lañuy door julli fan la julli gi am ak dorori gi momit fan la dalé fu mu am yoyep deg ngeen ko kon mu ngi nonu ci yeen tamen yeen yi nga xamne yeen nga deglu soxna Khadi ya ngi wax lo xamne dafa am solo ci society bi parce que julli dafa melni ñun dañ ko tiaxane de wala dess nañ ko fonku comme niñ ko wara fonké daf lay neex rek nga gaddu satale ci rek ñew japp julli do xam naka la lego leg nit rombal sa ngay julli mu ne yow loy julli ni xamul ne sa yow ya ngay julli ci waxtu wa ba mom lim japp rek bu noddu kat bi nodde rek yow leneen lo ci tek rek ya ngay fa gi tamine amna fum doore kon li yeb da fay bax tamine ñun ñu xam ko képp kuy julli baxna pour nga xam ko lego leg sa nga deg ñu lay dekkal fo xamne lego leg ñun ah julli kat yi julli yo xamne sa xol bi noy nak nga nango lolu acci 799099 rek ñu and ak yeen 799099 bo amé laccé tamit mu ngi nonu waaw comme lego leg do wolé deg
2: ñu ni dañu julli
1: way seen xol yi julli xol bu set nangam té man dama jappone né julli mu ngi rek noy gëna sangu rek gëna set
2: deug la
1: julli tamit noy gëna julle rek gëna yegg wala gëna set momit ñu jël ki ñëwaat salamaleekum
4: salamaleekum
1: wa alaykum assalam
2: wa rahmatullah
4: na ngeen def
1: sant yalla alhamdullilah
4: ma sha Allah dañ bëggoon rek am nañu ko ci programme
1: ayya bismillah yow lañuy déglu tour bi ak foy woté
4: ñoo am tour bi mom dañ insha Allah dañ koy lekk insha Allah soxna ci xam nga insha Allah nit ñi gëna fonk julli su baaxé lepp baax yi nak jëf yu rek ku kon ku lepp diina rawatina julli soxna ko gëna ko comme soxna ko waxe manam julli yi dem waxtu ndir ñi waxtu yi moy manam fonk ko ak def ko ni ko wara defé comme ko soxna fi waxe lu am solo la manam julli dañ koy respect way dem nak grâce nak moy def ko ni ko wara defé moy amé dañuy def ay dañu def dara ci na respect la ñuy def ñam ñu dimbal inshallah taala
1: amin ya rabbi amin
4: wala jeri ngeen di
1: okay jeri jeuf mbokk mi ñu koy jaajeufal bu baaxa baax yeen nit batay def leen ni mom rek 7990995 li ñu déssé ci waxtu mu ngi waxu nak waye ñu ngi amé touti man ngeen

0: rek 7990995 7990995. Anti Ramou, ñu ngi lay nuyu lu bare bare di la sét ak suñu yaay ja adjara tunde panni fofu ca bijilo ñu koy nuyu diko ziyara ñu jël keneen ci line bi. Salaam alaykum.
1: Wa
0: alaykum salaam. Salaam alaykum.
1: Wa alaykum salaam wa
0: rahmatullah. Ma ngi rafetlu programme
1: bi di baax baax baax. Acha bismillah. Tour ya koy wote. Man ma ngi Souda Maymouna fi.
0: Si si. Okay Maymouna.
1: Ma ngi di kallo non ko na. Okay. Rafetlu programme bi.
0: Okay, jërëjëf Maymouna.
1: Kontaan ci soxna fi bu baax baax sax fi am ku ko déglu mu ngi jàngalé.
0: Waaw.
1: Buga janga rek bo tatane ci mom di nga janga way legui dafa am luma ko bëggona laaj ci tuti am comme tuki bi comme so tuki ñu ne da nga wara wañi sa julli bi legui wañi bobu la buga laaj comme su fekkene am yow am nga katan bi pour julli waxtu bi julli comme ci bar nga julli sa ñeneen ci raka.
0: Okay.
1: Waaw, lool la ko bëggona laaj comme
0: wañi bi daal.
1: Waaw, affaire wañi bi daal ndax compulsory la. Da nga wara wañi so tukki ndax su fekke yalla mayna la katani julli bi. Full julli bi mun nga ko julli.
0: Okay. Okay. Baxna, deglu nga ñew ci loolu. Jërëjëf. Jërëjëf. Jërëjëf.
2: Jërëjëf soxna Maymouna. Waaw, Maymouna Cissé. Ne la ndaw ko na xam naa su ma dëkkandoo wax la waaye xamanteegu ñu nuyu ko ziyaare ko bu baax jaajëfal ko ci lim laajte noonu tamit am na solo trop.
0: Wàññi bi.
2: Waaw, wàññi bi nekkul ne comme bàyyi foos soo tukkee rek da nga ko war a wàññi parce que léegi ñun borom bi subhanahu wa taala ni ñu tàggatalee tukki ak jamono boobu tukki nu mu meloon nekkul benn ndax tukki moom ku nekk xam na ne coono rek la woon ba jeex takk. Léegi nag te soo nekkee sa kër tamit nu ngay libéré du bokk ak soo nekkee si place jàmbur. Loolu rek moo tax islam yombalal ñu koo xam ne dafay tukki tukki moo xam ne nekkul tukki mooy yàlla te dafa nekk koo xam ne dafay wajaase di dem fii dem fële kooku islam may na ko mu wàññi julli. Waaye su fekkee ne comme moom ni mu ko waxee borom am na kattan bi mun na ko def yëpp su boobaa tamit mun naa julli julli mi yëpp mu mat loolu amul si benn problème.
0: Ak naka la ñu wàññi.
2: Waaw, léegi mu ngi mel ni comme or bi rek xam nga borom bi subhanahu wa taala ci weeru koor wax na ne nit ki su nekkee ne dafay tukki su ko neexee mu dog. Waaye su nekkee ne moom am na kattani tamit ni muy tukki bañ a dog or noonu ba léegi tamit dara nekku ci am na tiyaaba bi. Wàññi bi tamit dafa nekk ne ñetti julli yi nga xam ne moo nekk ñeneen tiraaka yooyu rek lañoo wàññi waaye ñaar yële moom noomali rek nuñ ko ba nu mel noonu noonu lañ ko bàyyee muy timis ak suba tusbaar takkusaan ak gee boobu jullig ñeneen tiraaka la su boobaa da nga koy wàññi def ñaari raaka yi. Waaye julli timis moom ñetti raaka yi rek ngay julli julli suba gi tamit ñaari raaka yi nga waroon a julli moom ngay julli. Xam nga ñu bëri tamit nag julli suba dañ jàpp ne julli fajar gi dafa bokk ci farata ji te fajar gi boobu moom naafile la ñaari raaka yi fajar yi naafile la loolu ku nekk yow yaa ko dee julli sa bopp soo bàyyee xel ñi nga xam ne dañuy dem si jumaa bi suñ salaatoo rek di nga gis ku nekk jóg julli sa bopp sa ñaari raaka yi fajar suñ paree imaam doog a jiite julli suba gi. Kon jullik suba bi ak jullik fajar bi boobu nekkul benn kon ñin wallahu aalam daal loolu lañu amoon li nga
0: xam ne sax am na ñoo xam ne am na ñoo xam ne dañ ko dee jaawale de.
2: Waaw,
0: xamuñ ci ban la
2: fajar bi xataa jullik suba jullik ñeneen tiraaka yi sax man loolu man maa ko gisal sama bopp ma am suma benn xarit boo xam ne ma waxtaan ci ak moom mu ne ma la man loolu ba ma ko gisee dama foog ne man rek maa ko gis ma ne ko mu ngoog comme ñu nga xam ne suñ toogee taxiya comme suñ jullee ñaari raaka ba pare jàng fatiha ak saar da nga war a toog nga taxiya waaye doo sëlmal da ngay jógaat nga indiwaat yeneen ñaari raaka yi nga doog a taxiyawaat doog a sëlmal. Waaye si jigéen ñi ma ko gis yëpp ci jigéen la da ngay toog taxiya sa ñaari raaka ba pare nga wax asalaamaaleykum rahmatulah asalaamaaleykum rahmatulah ba pare jógaat indiwaat yeneen ñaari raaka yi. xaw ma nag ci naafile yuñ dee dem weeru koor di gis ñuy def julli par ñaari raaka di sëlmal foofu lañ ko jëlee xaw ma fuñ ko munti jëlee waaye fuñ ko munti jëlee ak koo xam ne jot na ci rek na xam ne loolu njuumte la jullig ñeneen tiraaka moo xam tusubaar la moo xam takkusaan la moo xam gee la su dee julli timis bi tamit noonu duñ ko xaajale da ngay bolante benn sëlmal rek la am ñaari raaka yi ngay jàng fatiha ak saar nga toog taxiya soo taxiyaa ba pare nga jógaat nga julliwaat ñeneen ñaari raaka yooyu noonu doo def saar fatiha rek ngay jàng nga tahiyawat nga doga selmal su nekene da nga selmal ci digante bi rek yok nga ci julli gi so julle ba so agale julli gi ba pare da nga wara sujud ba'da salam moy gannaaw bo selmale ba pare da nga wara sujudat yene ñaari sujud tahiyawat doga selmal legi su nekey yon non nga dekke di julli nak kon bo mom
0: laccé bi baax
2: laccé bi tamen amna solo torop ñu jaajeufal ko bu baaxa baax
0: ba pare ci suba gi julik suba julik fajar bo demé ci jakka ji buñ salato be pare ku wal sa bop bobu amu dand
3: assalamu alaykum wa rahmatullahi
0: wa alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh
3: contane ci rek ma sha Allah yalla yalla yok maqama ak xam xam bi ak barke bi ak sutura
0: ma sha Allah
3: amin yalla defal len ko ci seeni njabot
2: amin
0: borom ñaan gi
3: tale len loxay jaar rek lem li xam xam bi muy joxe yalla nako yalla rogatal ci njobotam ba momi taw ko mana tok rek njobotam man ko fa oud
0: amin ya rabbi
3: amin sallallahu alaihi wasallam
0: amin amin
3: waaw limay ñaan oté kadi rek moy ñi xawa gattal buñ duggé ndax comme ñi amna ko duggon bi muy wax ma ngi dégg kol yu bari yu dugg ba ñoo ñu kol yu mujju ñu duggat da nonu li tax kenn xabot laccé ndon la amal jeriñ nit ñeem dé motax makkar ba laccé bi bam tontu bi bam ndax laccé ko am solo lol ma sha Allah.

da boy ko la dekkone momi dafa gënon aduna fele ci Dakar Sénégal momi jëbul nañ ko bor woon ci on Tuesday inshallah rabbi imam fayna mune momi imam abdoulaye fayna mo nga xamni mo doon ci mune imam aduna fay mom imam ne nak aji ci yoy len ben

waye mu sabbe xandi mama abou na ngeen deggal yonent yalla bobu non pour woné ni yeen len mission mom ngeen demal aduna pour defal mission bobu non manam moy prime minister bi yeen yi def yeb ay ministre yeen mo len di jox order ngeen dem def ni ngeen wara def so len ñewé ngi sanal ko do la dalé ah lan la yalla wax yalla wax ci tek ci dé sur al imran aya 21 la tu melana bihi bala male na def yonent ele la tu melana da ngeen di gëm bihi bihi ci yonent bob ba pare bihi la waxul bihi bihi moy ñoom ñu bari waye bihi moy kenn ta moy rasul bele la tu melana bihi da ba pare seen mission yi yi ngeen di demé aduna wala tam solo no ho da ngeen koy dimbali alquran la wax de wala tam solo no ho yalla bi waxe ñom ba pare mu ne len ndax takkon ge yalla lay wax de ci tek ci benn xala yalla ne len a akhiratu ndax takkon ge ben tay top ma ci tek ci bi de xalo ni yalla pare wona def ay dal na yalla ay president ni akrarna xala kenay wax legi yalla ni len wa la ma ko ser ak fecce yeb ser deli waji mo ci sur al imran al quran ko wax kon fan la nit muna tek dayo yonent yalla muhammad mo nit ñepp mo ci gën ñepp muhammad ci gën te yalla lool daf ko wax mirar ci alquran ma jox len benen yalla musta wax ak yonent yalla muhammad niko yow musta wax ci alquran la wax de dem len ngeen jang alquran ta yu benen yonent yalla bu mu doon ci alquran bu ko yalla yow daf koy wax yow diw ya no eh yow no ya adam yow adam uskun wa an demal nga def aljana yow sa jabar ya musa eh yow musa ya daud eh yow yonent yalla da eh yow daud waye jang len alquran musta wax ak yonent bi nu yalla nabiyyu